Ingkar nanti dengan Avin dengan dia Zu Hazau. Hazau mentadi Wita Jipanis Hizabku. Ditino di minagawit ako timbo di jam kavaho apadam tahu minit ang suwab id paguntakaw. Dari kanaw timiambus wago makin ngawda Hazau. Tahu wago Hazau. Hazau wago inautip na dayti. Nga nakaw ni na haidagay dahil nababazan di minggu na katahib. Inakot ako Hazau matadi Godfrey Joseph Songyan sa Pinsodu. Sutunan Hazau di Adela James. Katanduhi wago. Di Stephen Bitor hangat don diaw.

Ingkan na pagkakawi nong odiso hazaw ipinita tagadan di Petrus Martin om nagidi Nick Tudol hinugu misun hisun ka paghuin na kong kohazaw di Steven Bitor hangadon diaw adalah James Kotonduhi Vago om ni Goffrey Joseph Songyan Sopin Sodu dan ito pagkakawi ngavi mantad panagi hazaw di minumupus iti babazan info seni teka kapayhan kabahan daw dong suwab diti tadaw kaapat kutahodan dia zu tu minakin nungaw kaya minakin nungaw ngabditi hozo vago inaw tip da daiti dadi kadahivay makin nungaw domingo tiso isay ko tadaw kaapat katimpun na jam ko tu taong podminit daw nga suwab o matumazan zo daw antok timpu di o gumura ti hozo vago inaw tip ram nakatod daiti om ongaw da toko da radio boh kaya dadi om tabini ko nga vi opahid mantad bay no ikot jam ka vahu taong podminit daw nga suwab kung ako diti abal ka ni ba muntok tadaw bay no dadi tonda ko na po idogvang radio diazu teko inko ako na po makinungaw diti ko sa imban boss kadazan daw bay no kawasa ko sumang did Facebook TikTok om nagidid RTM click om kongo ko dago daw mimbolotok daday tiid kasa imban boss kadazan.

0: Oy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi kung avi dubai na dito jam kavahu apat ng pedom si Zam minit ng suvab id pagunto ko ay kung jam ko si Zam dito ng suvab sumawhi di vaguti ka sa imban the boss the sina miyampay tako di DJ Angela dito ng suvab dito dadi matok di azu tiyambus na po makinong okyo tu kiva po duwa ho zau ko niku kavasa tako po do mi boss kamay di dahil TikTok kawasa ko makinawa ng guided Facebook timpo diti dahil kanot mi boss mo sa ginawa miyampay tako di Winnie Totu kozon po di

0: Ingat na hozo manta di Winnie Totu Kwozon po di dadi temen ko nga vi timpu nga ma vi avi no di ino mo do hapas iti sumo vahi da bagito ko sa imban it bos so sina dadi insan po paghuhi do matang kizad insan po katawadan katawadan ko ma di ozu tuminampay ko di tibabazan mantad po di jam ka apat tong pod minit min suvab di bayan na gisom na timpu di ti kadahivay makinungaw di ka sa imban bos kadazan na tadaw suvab isa ko katimpun da jam ka apat tong pod minit do min suvab dadi hozo to vi no muntok di ozu kinungaw to Hozo di Denny F. Malinggi Hozo ko Inok mga vinanamot Tabi pipibasan Matadaga Ellis Marius Bye-bye
1: Odoy Ikodon bago
2: Ha Pagano no Hurix sirap ubat batuk gama Dan madu plus
1: Olo tatahanan Om au avasi Topiumanan
2: Kawasa nogi Magano Hurix gama Tubat inumon Itinodo Mantad gamat Om madu plus Manakaday Mungingan Ikodon Om olo Tantologukan
1: Wah, avasi topiumanan. Kamasado, satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Paganuno, Hurix Gamat in store ngabi, farmasi, om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Teratibi kadinakan. Luman tana, buli mendarah jantung, ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan, nabangan ngelancar pelanan la, ko pen meduai tekanan langala, ko pen ngawal bosuan kolesterol.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinakan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.

Yo po tayo jam kabalu ni bago raginoti naka nakongay ta kapo kamo nakasimpong tang lang bago ra jam karo lalom kasalulan lagu murut pasisindanganan takaw monso jadi perkonangan ra ngangay pabukat ondo bago piler atan pinga bangkinongo rasa ba BFM kasalulan lagu murut pasisindangan takaw monso ronda magit ya. Masaga ko mapabalak pag ngay amon mo kono kapaganan na frequency raliliut minsi gagama akaw mabuli mangkirong ramon mayara atan pagitio RTM click jadi ronda tanaw mong sa nekpat ko ngay aragino ti mabuli min morongo asaba BFM ti mayara atan pagitio mayara astro balu tulu kosong jadi mabuli min morongo mabuli min tanpetia amaya ra kasaluan ra guru murut pasti senengan takau monsoi.

bavalu ahalun rapansur lumba. Yohino, ambal rasinaman sa buli-bulino talumu pengaminit ratu kirnoro, bahat nguinan ra normal amika ahumba, ang alapray na kanon nukapiahan, tumo ang ika ang sihup, ang bolong ra cukup ang berkwaliti, kurangin ang mahuna ramasin amuman yak sasanduk mo sanduk mo te rasongoro, ika alabian amika poyo, muno ang inum raminuman ka alkohol, kurangin takanan amika poyo stress. Navalo, takas, sino kain supan, pahalungan rapansor nulumbak.

0: wabarakatuh. Dekaw kapisanangan na to ang kapisanangan makinangaw. Diti kasalimbahan at ako kasalimbahan na boros dusun. Kasalimbahan mantok tulun takaw. Antok aditi to ang tararat kaapat. Kaduna pada matalo. Ada tulandat ka turu aditi taon 2000. Kaduna pada manam. Ya, aku mada kayu. Dit mina maramay. Tadaw kinasusun. Antok ditadaw dot baina. Ako mayon dot kapisanangan. Na maramay tadaw kinasusun lansan dot alidas kasasay taririmo nagi ako mayon dot ano ready awanadan manta dot mina mangun yah tapi na ikaw antok dot kapailan manaditi hiti ida pagun dot akaw akarikat na jam ko siyam doon na paramiso dot atuang bah antok dot atuang dot manaditi tapi na ikaw hara iti ababayan panambarasan yah, kano, kinuha to ka iti panambarasan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تنبيناي كونغاوي كبيرو باتوكو كواغو إدسوان دا كسلمبهان برسلسون إرانشانان هداية ألان ساندا أنا ساجد تقاوي ngawi. Ang alidas atinan ang pamusarahan kano tako nagi mamansay nununa pa ipanuhuan ang mangisadu nununa pa ipagaduhan da Allah subhanahu wa ta'ala. Tulun na pa panambarasan da bayna nga mambaca ang mamansay nunu ipanuhuan isuang da Al-Quran. Panuhuan na pa da mambaca da Al-Quran nga haro sabda ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunih na padao nga akraul Qur'ana pa innahu ya'ti yawmal kiyamati syapaan li ashabi. Rati na penting nga bacaan ng Al-Quran. Kiamat na penting nga kanu da syafaat te kapanulungan kuma ditulun di minambaca daw. Harnagi apirman da Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ رَتِلْ آيَات أَمْسَيْرَا سَيْرَانَ پَدَ بَچَاءَن إِلَى الْقُرْآنِ پَكِنَڠَهَ نَگَيُو أَمْ كَدَا قُونَ پِمْبَرَس أَمْ أَلَن سَنْدَگ كَانُ قَوْدَ الرَّحْمَت تَبِنَايَ ڠَوِ No kuratu aparlo tako mambacad Al-Quran. Suway kakano tako dar rahmat, apanting na pagkapiya nga, kaila tako nunu ihara hila idsuang da Al-Quran. Irina ka suway ka mambacad Al-Quran, pisingilaan tako nagi akamayan ratid ayat-ayat da Al-Quran. To nakangahin ng awit Allah subhanahu wa ta'ala, pagdudukan kumay datan. Kumay sana pa pagdudukan mu'jizat na tagayo pinapailan katapatan na karikatan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumadua na pa nga pagdudukan ang karalanan pimpasiid pamagunan. Sariat teka undang-undang diwayaan toko o tumbayaan ako kikuraan ngawi at tulun da Islam. Sangingapi idwalay. Nga aw iddi elaan nung bacaon. Gisam da barabaon. Irna ka ako kati balajar da Al-Quran. Pisingilah toko kuraka dituni da daw. Gisam da kaila kapia. Aw toko nanapan na balajar paingkurah takon na kaila dapat tudukan da Allah subhanahu wa ta'ala karalanan da pempasi id pamagunan. Sumampay nagi id akhirat, sawala namati Islam takaw iddida nga inke ladid am aw karati kitab takaw sendiri. Tepinay kong awi. Hara pira-pira akawayaan syarat tumimpuun dami singila dambacad Al-Quran. Kumaisan apa pagirata ang pantaka-takaw aniyat na balajar da atapat karangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kabarakatan na paimpasi. Ang kadaay takaw idswang na ginawa asansagan da balajar teka misingila. Kamayan ko na po nga paikhlasa takaw na aginawa da balajar. Kumadwa nunun na pa yung maantakaw hiti pamagunaan di autakaw elaan, suway pa balajar da Al-Quran, nga pagihum tako na di guru di karati am kaila kapya da pakitudukan. Kumataluh na pa nga paguluan na tako pa balajar da huruf, kurakam manyabot, mintutun mantadid ikro am mukaddam, tu itina pa ikro am mukaddam, kain tutun takod huruf, ayat, simbol, am tanda. Sera na panag kangarati am kaila tako ngawin lo, milah na dil mambus hirid Al-Quran. Kumapat na po nga balajar da tajwid am tunig kasaliwanan da huruf. Haro at tanda am simbol, papailah datan paingkura membaca. Manakub bacaan da pira harkat akapal ko anipis magumu pa isway balajaran toko hukum da tajwid kapaham pag tajwid makhraj asanang nagi am kontak nagi apa membaca da Al-Quran. Kumalima asantal aginawa membaca da Al-Quran. Belajar kasari-sari membaca Al-Quran. Kisam da alamus da membaca. Manapun na mitingkat-tingkat alaid da kailah da membaca Al-Quran. Kumanam minag dahar kapiyaw guru da makinangaw di bacaan tokaw. Elaan din na kapiyaw manakog kontak. Kontak na idatan da pamambaca ka paingkura. Am atulukan tokaw na kapya paingkura ikontak. Ito pinay ko ngawi. Al-Quran na pantinga kitab suci idswang na Islam. Ipinaturun da Allah subhanahu wa ta'ala di maan ila ay ngawi aswang tu ila na pa nga panduan ang pagtulukan nuna na pa iman takaw hiti ipamagunan. Iri na ka, suway ka maan tako bacaod tadaw-tadaw. Aparlo nagi belajar tako tafsir. Elaan ni ikamayon ang pagtudukan di ayat Al-Quran. Har sabda di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rawahu al-Bukhari. Ratid hadis, tulun na po at asanang kapya nga ibinalajar da Al-Quran ang pangajar po kuwakod tulun da suway. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maayta ko na tulukay at ang anak to ko ang paganakan. Untung na ipaganakan di kaila mambasya da Al-Quran. Kaila rati suway ka aw apalid hiti ipamagunan. Kainsan ang naghihilad akhirat. Har sabda di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirati na po, isay kamahir dong bacad Al-Quran, hila na panad akhirat, misusugku ngawi di malaikat. Ako na da, anuwa takaw ila Al-Quran, panduan ang peraturan, tempasihiti ipamagunan. Aw takawi apalid, anawawi kasari apamusarahan. Sabda di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ratid hadis, tagaran aginawad tulun megal di besin na yapas dawai. Pahingkuram mangiru di tagar, am sumindak ikwagu, baraskan nabi, gumuog kayo mamasarod apatay, am membaca da Al-Quran. Konsikahan ngawi, kapirubak wagu, itimpu daswaing, aku likaw lihada, astagfirullahalazim li walakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatomod, montok mamusuraw kawagu, dit susumangod ngay, montok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, montok maningalig pogun na po, nga montok kanu toko kupuriman, katuranongon, kapusyon, timpuh bayno. Kaino, magyampay toko kupotimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kaupusan toko. Katabian tadaw susumangod, mantad RTM, teman setia Anda.

Assalamualaikum. Kamian.antok.katimpun di tulan.kamian.mupus kamian.ruhaino limpupusan iti tulan.katuru masumuang toko mongoy .tulan.kawalu iya tantu no antok .tulan.kawalu mamaramay toko diti tadaw.akabansa na montok .mamaramay toko ika mamaramit tulan kabansan nila to pinaiko antok dat timpu dat mupus pupus iti tulan dat katuru kamayan dat milah tako na papakili aditi kamayan dat calur kemilang amat pinaiko iti gatang dagata iya gatang dagata montok dat tadaw suaba tadaw dat ako lima kado na permapat dat tulan dat katuru iti taon 2,000 Itigatang nasusugata at pinaikaw siyam ringgit anam senda sa kilogram. Agatang nasusugata siyam ringgit anam senda sa kilogram. Gatang katakapingan naw nauhu bagradat kay sa apat ringgit walo na pada matalo senda sa kilogram. Gatang katakapingan naw nauhu bagradat kay sa apat ringgit walo na pada matalo senda sa kilogram. Gatang katakapingan naw nauhu bagradat kadua apat ringgit anam senda sa kilogram. Gatang katakapingan naw nauhu bagradat kadua apat ringgit anam senda sa kilogram. Amiti gatang katakatalan gradat kay sa apat ringgit anam na pada senda sa kilogram. Katang katakan talan gradat kay sa 4 ringgit 60 sen sa kilogram. Katang katakan talan gradat kedua 3 ringgit 83 sen sa kilogram. Katang katakan talan gradat kedua 3 ringgit 83 sen sa kilogram. Amiti katang kata si karap seringgit siam sen sa kilogram. Katang kata si karap seringgit siam sen sa kilogram. Katabnya ko ilan agatang nagata pinalabos mantad katinanan pemurunan gatang gata Sabah teka ETLIGS patutnya ko sinding na sumusuhut isa sinding mantadi bukan ka Jimmy nga iti Ryan Sitim Bandaron iti Ray Tandat Bunga Telumis kaditi sutanan iti sinding mantadi Jimmy Palikat Sumandak Dusun kaditi kanaw kinangatokaw.

Adam na kawin kuro na ko ngayon at tawan hinapanang na kayo ang talk that a binary dito pinay ko iya tapin na ko iti kapailan na karet diti ako ngayon tawan iti ida pagun na toko iya pipiro kinayo na ng talk di binary nga kataguang diti timpo.rumasam kyo mantok kapailan tapin na ko maya diti kapailan.kopisan meteorology malaysia iya kumadot kamayan dot panaryukan manta diti model dat aka ngayat tawan dat babas dat wagu tapi naiko pinapakita diti pening kananan dat tongus panong katanaban adit apuhod apikikira antakan id panong katanaban na Sabah kampano iti wilayah Pisumpuruan Labon katimpun manta dapo di kapada masiam datulan dat katuru adila tapi naiko tapi naiko Met Malaysia pinapalabos na giti tongus tapuhod rahat mamilakun id kaygan dot rahat kondo utara Reef North Palawan agirat kuasa antok mantad po di kaduna hapo di gisam di titadaw swab kaduna para mapat datulan at katuro di titon dun na ribu duon hapo damanam

Tapos ikaw kumada kayo dito wago na gima kinangaw am tumano dito ka sa limbahan at ako. Kumada kayo dito po dito pa yung karadya kapisa na handa kumaradya. Kumada kayo once ikaw tumamili makinangaw dito ka sa limbahan at ako sa bagay dat po ng karuhang ado kayo on talk dat bahay na dito. At may ko kakalto ko pa may ampay dito ay ababayan sinding-sinding dat wago man ko po niyo iti sinding dat nuridi kapalabusan dat wago antok na timpo dito gisam kapagulo karikot at jam kapermisa dat tuwang at may ko iti kapailan na karait aditi kada to convocation institute latihan Kementerian Kelidasan Malaysia montok zon Sabah montok di tahun 2022 pada manam ya tebenaiko iti istiadat convocation institute latihan Kementerian Kelidasan Malaysia zon Sabah montok di tahun 2022 pada manam manporo antok dat ko pada lima gis tulan dat ko walu antok di tahun 2022 pada manam otimpun jam ko walu ko sabon gisam jam ko lima minsa sedap i Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Ya tamnay ko kumada kayo dit haradati sinding it boros dito ko nga iya aman do kayo nung orhian nung nakawansay tika nung nakasupo na sinding nung napangah na minanupo na sinding lalabi ida boros dito ko nga iya mando kayo po todo kumadi ti dati kasalimbahan mantok dat ko ni maya diti kasalimbahan na mantok tulun to ko nunuhit labi kiguna tabi na ikaw nung milamilo nga naridi sampipyo it boros dito ko boros dat dusun it raraitan na sinding di kaya tabi na ikaw kuroto man sa pipiyo ilo na kamayon dat lang toko mantok dat mama gampi diti boros tinaro toko patam na ikaw sinding na wagu sumusut isa sinding man tadi Doni Taipin sinding ni Piro Roman suto na diti sinding man tadi Alia kada do miagal diti ka nao kinong hot toko

Tapi aku sining manta di Mac GBQ Tinaru. Naga to kama jam ko permiso do na para mapat minute ada tutuang talk dot abai na di. Ya tapi aku kapisa nang ada tutuang kama di tapi na Charles Loginon. Kapisa nang ada tutuang tarau ka apat. Ako mali dito nga tapinay tambalut-tambalut sa Bahab FM Facebook o magkikinang ang awis sa Bahab FM sa Limban Boros Dusun I o sa nang kopyo at abipiwa ba sa nang barakat mantad minamangon kumah at ako ito yung sanan kari Charles iti po ang sikaw dia at tapinay Charles awa mo nagiliwan iti pason mantad di tapinay Dawlin Good Duck. Bisa nangan tutuang kumatain sanan tambalut mo kikinang usabah BFM alansan olidas kasasay ngay tokaw am kinurahingan mambarakat kasari-sari kaditi hai-hai nagi kumada Geoffrey Antang kapisa nangan tutuang mamuliwan iti tambalut toko Maria Juan Josie Mindong kapisa nangan tutuang kumada koyong ponsiko mamaso datuman uliti kasalimbahan na toko. Ya tapi naik kau iti keselimpahan lah tokoh tapi naik kau wakon ke milut orang kau main di TikTok Sabah BFM amin lagi di live dot Facebook nga antak dot main di tinga orang kau na di kawagu main di keselimpahan dot Astro Walu Turu Aso. Ya tapi naik kau sinding pinakianu aditi tambalut tokoh sinding man tadi Datu Francis Landong iti tupus pakitanan kena kinangat ako.

Ya, tumbre ko sinig man ta di Clarice Panol di tinudi Raitan dat iya minagita ko may jam ko permisa pa na para matalo minit ero dat wang antok dat ba na diti kami dat man apaganap na diti po kami ampay da kayo antok tuwang taraw dat ka apat iti ya tumbre ko ponsi ko ta gumo ponsi ko ta gayo kumada kayo di ta kasasay manakadong diti kasalimbahan ta ko alabi pa ya kayo di manakadong may diti live dat Facebook maya dot live dot TikTok, maya dot frequency dot radio, amo alihuan, maya dot RTM click, iti kawawago kago, maya dot estro, walo turo aso, konsikahan, amo agigina, kumado kayo. Matapin ko iti prigisom kumiyam, pwede kayo, kalansanan dot, lidas, lidas to ko kasay, kalansanan dot, kumiyon dot, garas to ko kasasay, muntok managuang, diti kabosyon to ko dot, asa nga nga daw. Kapisa na nga natutuwang, kapisa na nga natmadap, kumado kayo dito, kumaraja, tilamusan na kayo kumaraja, gisom na't awi o shift, kapisa na nga natutuwang, kapisa na nga natmadap, hinaw ko pa rin damot.

kopi vosian izou inatanel wales kenet mosusi mantat kampung nga pinampang kanau no mikinongau do kosoimban bos kadazan ngikut vinasi om osuau tomoimo itisan koto no bon no po ongo o kosoimban iti it frequency sisam ngopadam novo titik 2 FM ba kanau kinongau takau.

Usap ko ba sa nano po nga kavo susunguni o tomo ikiva datang takavas it bogizan pungsapan takanon om pumagingo. Ahay do daw nubasanan, umuguno da usap kawasanan om tuhon gigizon mesir om sina vokon it vinaw ni akba dahil kapanggunaan usap kawasanan. Mipahot miyampay ko simbanon timpo kapanggunaan usap kawasanan iti na nokosimban masa kabuon teknologi. Dinodo o usap kawasanan it kavo capsule tapong cream om iinumon.

Kopi Vosian, Izaok, Livelo, Castillo, buat dari kamatan ubang papar. Isau lahan manampasi bos kadazan na pangatamoy mo makinang ang kusto himbaan bos kadazan sabah VFM. Di kita daw. Ano? Inangot ako?

Punsubon to ko do mga kantu vauva, tu ogumu ako bosyan dino, montok tinan to ko. Ako na po ko ogumu ako bosyan, nga kapangin kuang nogiino, do cholesterol doid tinan. Apple o tomo, kiva oitan zat besi, magnesium, potassium, calcium, sodium, vitamin C, E, OMB. Unsubon to ko nagi, na mga kan apple o tomo, miyampay au tagal iduon kuhit dino, tu sambogisan vitamin C kiva itsibo kuhit nakamoy.

Tanaw Minghidas. Mga kan, magigakabot takanon, piadango o pagunuan takanon, miyampay mangusat tinan. Pihiyo no, takanon iogumu vitamin fiber om kakasan. Gumuon mga kan kinotuan om tubawva. Gumuon manginom dovay o nom gisambahu galas sangadaw. Pihiyo no, takanon iokwang hunok om kolesterol. Pihiyo takanon iokwang gula om tusi. Mga kan no, takanon iabakas om omohig. Pihiku tomoy mo ohidas, ingkuo kay siyaw.

Microsleep toy kohotoy toduk nopo nga katan so hinay do iso sikon kisam tohunga po sikon om aw kanu oto sosonguhun do manaliti kisam aw kopyuman nung kotaguvangko do kozuzuvo diti o hobino songyan papapanaw kulita toy monoy na pasakazan tangavagat sikapo no papapanaw onu itapatut muntok mongidu topyumanan pot tiyadapon tu Microsleep toy kohotoy toduk kopo mujul kiniapon tokau, om kiniapon supai tuhun.

0: Suwa
1: Hello, Hello, kompibosyan! Izo vanistoroy, kadahivay, mokinongo, lidiu, sabah, VFM, inoikot, vinasi, om osuaw, tomoy mo.

0: na si Swang Tumoymo.
1: Kamalanan o kamantulian Science, Technology o Innovasi Sabah menuidong dohong pagsat.
2: Antura konsol kumaygan pogun yung panahon gisom do tanaw bayno.
3: Kinongo, ahal ngawi babayno tanaw diti.
4: Om tanudo o kapoyhan kapabagu idsuang om habus pogun.
3: Tanudagay, doin abal kinoizunon kotaw huzan kadazan tikid tanaw.
5: I-point tunud, if RTN no po.

Tapi naik kopi kan ho zaman tadi Raina milu setan do pasung tadi iso ko peingatan ku mada to kau mai do temai mo mo kavit pasung i nombo no pong zon to kau po timpona nagi pasung i suang kulita teka petaun daon pasung i suang kulita mo genehan awa tanto ko zo tavan do babai no ti umah sam no semonu. Jadi itu nopo pasung akan nopo kau guno nontok timpu do umah sam kawasan i guno nontok timpu do ahasu tadau. Tay ko kawasa nagi gunon sa bagi mongumuhig pongumuhig da tako bo ganihan do maso tako manopana tigog poki bau na tasu kusaon da tasu a ina ho pasung pomobog ingkak ya dan ingo ponga opi besian nisan bago mata bening abi kata tanud makin ngoli ti Sabah FM tangan kada sando ngo subab tadau ko himoditi kod mo perempat Wuhan diti kotu tadi ko mata bening abi dai tindahanan da babai na diti da timpu da papatan tanak da mong school te ko puhian lagi mata kalaja te ko pogadan lagi da mong kalaja kopi pesan ko kemari di juta insanan om hansan do mo gi obi obi to ko nda kemari ti som ti so e tindahanan tumbazan so nu oboboh nu patalun alun ke bavo ko da to ko diti min savat mai oza. Tadi engko po tabazan no po karahi bay mga kan usap. Usap pinatak do dokutul kon ko dumadi dokutul sendi kyo. Iba may bo kon do to quality ko si do mga iso mo dokutul. Ko si do ayhaan anu telua kon ni. Nga pasti nagi bagya ayhaan to ko telua to ko do timpunon ni. May do kibaw di usap iko sudong. Montok do to ko ohingasan to ko kita timpu to ko mempai ko minan. Ingko po kana makina mo hozo mantari Johanna Joseph Lokupi ay tanda ming hozo ko na po nga paguhi do pagundi zon ko hozo do si do riti hozo di DJ Jo Mike Pence vato po humpo humbus ditining kokoton do katang data ipinhabus do katinanan pamunan kata Sabah montok tadao bay no kodupong perum apat do Wuhan diti kutu dari tepinay kongabi puhut gata no po nga sizam ninggit onam sin do sa kilogram puhut gata sizam ninggit onam sin do sa kilogram. Gata kapingan iaw no upgrade ko iso apat linggit bahu ngapadam tahu sin do sa kilogram. Gata kapingan iaw no upgrade ko iso apat linggit bahu ngapadam tahu sin do sa kilogram. Gata kapingan iaw no upgrade ko duvo no po nga apat linggit onam sin do sa kilogram. Gata kapingan iaw no upgrade ko duvo apat linggit onam sin do sa kilogram. Kata kantalan grade ko iso 4 linggit ono mapad sin do sa kilogram. Kata kantalan grade ko iso 4 linggit ono mapad sin do sa kilogram. Kata kantalan grade ko duvo na po nga tahu linggit vahu ngapadam tahu sin do sa kilogram. Kata kantalan grade ko duvo tahu linggit vahu ngapadam tahu sin do sa kilogram. Om sikalap so linggit sizam sin do sa kilogram. Sikalap so linggit sizam sin do sa kilogram. Ito yun ang abing ning kokoton do katang-gata ipinhabos do katinanan pamunan kata Sabah montok tarau bay no kodo pong pram apat do Wuhan diti kotu kana makina ho zo di jo de ko Johanna Joseph Lokovi ming ho zo ko nopo.

0: Tapi naik kopi hozo mantah di Rose Diswil Lai tanda aisa pakazan ku Om hanga don zo kadil Liroin Liron Felix Sige nga aisa na papakazan Tara bayan na rito tapi naik ko nga vi Nga kapasam mo ngay ito mo dungungon May kita may mo Tamo dungungon na po noon Tok tadaw kapat tadaw ko himo Am sangyan na mga ito mo Kadahi bayan magavit do Nga kamay di dompet Kampil Pwesa na nusin Nga bayan na po kagumuan na to ko Mamaguna do QR Kani Sunungin mga do Itim po do Technology kapapago diti Maguna nga do QR Nga pingat-ingat nagi O kaw mo higan Na do Kapoyhan to ko sandi Taika id id online dot ko mo ido out ko opusingan out ko odung okay ho ko no kiba vo kon tinimungan ni ay so tunggungan do ohan ko so mamadung dot tinimungan i ohan do odung ah ingka tadi ko pangak kinong di city ko paihan man tadi Johanna miampai di Dennis ko ko mo ido scammer kamay di
1: Gahong, di ka ba bago bo? Minanalifon na bang dago? Kiva ka kakabahing kangan? Nakatigog so?
2: Daddy?
1: Nga, okay na di bo? Nakadandi siya ho da manuhong dago?
2: Kada ka makadung, Gahong. Nadungan ko na dati di na. Ako kongaw di abal di. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
1: Eh, nasayzo ko na nga vi, Gahong. O topot mo nga vi eh.
2: Ano ka kabinos in a bank?
1: Mokyanoy siya ho na kupayahan account ko om na ginumbul card credit.
2: Di ahong kaya ko tay. Aoy a bank suka-suka mokyano kupayahan to sa sandi. Manipuin no?
1: Daddy, pahing ko di.
2: Nakataak no kupayahan no? May gadi pinakyano di ho?
1: Oh, ako po. Patakon ko ito tovikang ko to aw ko on dom minumbul akaun ko.
2: Avasi na yung gahong. Suvay ta daw, sangyan ko tayo mo ko dohoho maza telepon miya gadino. Telefona no BNM. Teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my Ikiguna na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasuda bahay na diti. Nakahantay ko kakado va usin mitunoy. Nakautang ko dokad credit no. Kiwa na ang takantay case ikut no. Hih, mogun samang na po.
0: Na, tapi naik ko kami na tahinasan na diazu ko paihan kwentangan man tadi Dennis am nagi Johanna. Kada do sikap do adung ke magun samang na po ka di Dennis. Pinko pa ka na tumihambus mo hi sa ginapa miya pa hozo di Minamiti Anduini ay tando pihiyo lakan. Sutanan hozo di Sarah Pitagom tamu tuaran om nagi hozo di James Kando ay tando tikam. Manta ko paihan tarawa ko himo di tino po nga may katabi mo do jam ko tu tahu nga pad minute ng sabab nga iti no ababzan hozo ha hai te ko hozo song koton pom paguhi ay katatimpu di no tumihambus pa ito ko muhis na ginapa miyampay hozo inaayt kung abi di tino

0: Toke, onoy zo na ginauwi kaliaw kyo, o mimang zo na ginapahapa manok tahu. Onoy zo tam tahu ginauwi, tinumon ko na po nga mimang zo di teto, omis, wangan na daw susu.
1: Ato, kupadi di away donis. Nay daman, nagipagyanuano dito eh. Tinumon nga nakahabiin na, miss. Bion ko na pamati na tinano. Adi, mahay dong gumaso. Ako nang kukosi dito
0: eh. Eh, isyari ki Julie. May miso. Oh, nilikosi saan ko. Nagibago. Ahi-ahi, madali tina ontok na talwa. Na, siya. Nga po to nga bihataka nun daw to kita ko. Iha nga bitinumon. Ano na po nga kiba nga binayti. Ah, mga kanzano, yummy kinoy. Pizza. Bogo bagwiti. Okay na po mo?
1: Okon ka in ka, Badonis. Ako to'y kosi. Ang uwanganin na pinagati na no. Noong ko kami pinagat no? Ohan, matigyado ontok na tolwo. Mega na tolwo tundundu. O misobu. Akabaza.
0: Eh, ziyawti. Pogosan sa Badjuli. Nagibago, kon ka tinano. Tinan ko nagiti sandi. Kaya sa pain ko, mamagampi ba?
1: Naman na, po ba diyaw, Donis? Ako ka na, makinangaw.
2: Ang mga nakahidasan do tinan mo, tolo, nakahubi pinagatinan to'y obesity. Kapanak, bahingkangan kumatinan do toko. Kahidasan toko na po nga, agungan toko, sandi.
0: O na, hinaga, tuhunga zaw, aw zumimang patimpo na nitamin pong sapan.

Jakob Ibasian, kung mga tabi na yung aping katatanod makinorti sa ba BFM kasi yung pangan kadasan doon o sabab tadaw ko himo diti mega tamay mo doon tok tadaw diti nga itin ababzan hozo hahay teko hozo song kataon pengko pa Jakob Ibasian kung mari Joseph Potilu Joy Florence Boyjol ako nang himan kung mari John Tati Richard Binginos e meniagan sing Marius Morudi ingkan lagi kung mari Wilbert itikam nagi kopi pesan no sebab mari dia Florita Kinajil kopi pesan no sebab negatif ketabian terakhir no dia nudi nakatahib ingka ni kumari Helen yang kopi pesan no sebab kumasa bebi makikin no sebab VFM amanu givan kumari Celestina Chris Malim kopi pesan no sebab kumari dia Mikalista Malim kumai saya no pa makikin no tay ko kumasa bebi tong tapinay tambah hutay nombo no pa masa makikin no do sebab VFM tong sebab tara ko himariti Opi basian ko kumari dia zo mahansano hi sa ginabom yang pai di ti hozo ngabi hahay teko hozo song kataun. Ngkan ay kuma tabinay ngabi maza e TikTok. Tambahot ngabi maza e TikTok om nagi maza e da Facebook. Kana magin ako hozo sumusu ta hozo mantari datu Pat Michael ay tando pangusap. Su tonon hozo di Evelyn Ibin ay tando ada hivay pinium pangazan. Om hozo sumandakon di hobuhan kari Ivy Bakansing om song hozo nupahay di tinga i Marta Binayu. Dan dia ono poduli kadi Victor si kuat om lagi ikaw pusano kadi es sita. Kinakota kau hozo ngabi in ait kuditinu.